na quartine de Kuaninara. Jetsunu mutsunu tai nikei hai. Numun kwai ki nukoya haka kini chiche tsunu munu ya. Nijanta numun hai ya. Nihei. Manchester numun hai ya.